0: lo naya na radio RTG na wana kids hundo we manke na shuan lo kuikui lo ona kunte yo ha mangyo na hamingao Isabel Lorenzo nto nam toyan kuichi programación naya mayuchinanko naki nato nyamda shuahe nto na sa compañía ha hermana naya Ana Rosa Hernández na aina kids hun cuadrilla nueva Huisku na yuchina de na manji na sankanchu. Kun zin lindaya. Chukwan na de du sankanbe. Yuchina ho chotsu na wanda. Nangetia na genan chotan wi di chona matio. He lohe do na linaya. Na ndashkin cho chukwan. Kuchundang giondashkin. Ni na matsahu. Kalhoyo nanteyo. Chukwa nantsatsa nasi. Cho na tiondashkin. Ntoya programa na yalwa.
1: Nato nyonda.
2: Shualo na naya. Hanzin na. Deo nan deo chuan zan lian na gui chuan da tion da shki hong gu an lo shki chuan da dia an kan hong shki hol lian na tion da shki no ti shi ma cho ni tu gui ma cho ni hol lian na da shki tio e ho nan zan na gui chuan shki chuan da e hong zi wei an da tion zi wei he xin zi wei an da mang khu chu cha kin don do mang khu da tio na ti wi heng go ti cha shi chong ba he na de wan da shi ta nan za ya kwe hu ko shi ni o le an de an de de wan da shi chong ba he shi de sa cho kwa man di wa kwe li a shi chong ba na de da an da shi ho kwe la kwan zin na he nan de o na na ya
1: na to nyon da
0: Chushi, de yo, he, na, na ya, na kundio, ten kuishwe. Mayuchi nan ko, nan diz, ha, chukuan creencia, na, na, na ya, na huwe. Chushi, na tso, hermana, na ya, na sun linda ya, siya, cho, nan gyo, na shkin. Ni, na, mats, a, cho, ngan yun, o ya, tso, i, na, si, may, na, likuan, na, na ya, na, tibion, da ya, chan, a, na, kul, a, na, si, man, ti. Mayuchi, ha, ya, kon aya nangge tsya nangge na simi nakki tsu na ya nyua nakki nda ya nyua de nda le ya ho ni na si ho tin da wa na wan da mi chin shana wa yu a cho ana si de yu chin na ho nan ma cho de alu de na si ngwe ho

0: shuahe to nangan hun oya wisku naima yuchina matianas a shinatom anaki tsun naya skuna anasi den a donza donan de chunza na ki tsunan wewa shuahe to nangan hun oya shawe epifania santiago na den a na winahu na kuena lhit kutsa nan tui niu otsa
1: na to nyonda
0: na duya tua do na duyan u do na lho do na kyo do na kolyun a nasi ngwe Nasi nanduchi namakano nakilwe kungwe nasi ngwe huwa ntona nasi na nyu nakin huya nyu nakin re natin kwin hungwe natana kutsutun asku natana ho kutitsu nasi wa hu shawe nandu Epifania Santiago Aparicio natsu na wiwe Municipio Natsun, Yowe. Shawe, Shinatom Ani. Moyuchin Quisku, Na Man Una Col An Ahu, Na Chiquescu, Namatana Si, Manti, Na Nanghui Yacho, Nanko Yatsiasku, Laini. Ntaisku Ananiki, Natom Ani, Nakitsunangwewa, Nakit Hunchuwa. Dona Huna Tuini, Nakitsu Wahintepet, Municipio Natsun, Yowe. Te. Well, amigra, nakitsuwa. Nakitsu 1995. Dona homishin, angwejo. Shawea, deta witnahu. Nangetia, nan inhi nitku na matishwata. Nan ya, ho tsa. Nantit natsa, ntuitsa. Ndi nyota. Honso, nitku na matishwata. Erencia, nan di. De Macedonio Santiago, Huna, Ho, Sikuano, Shawea, Tenquishwe, Coquin, Ani, Nakotan, Anacatendihu, Nakadia, Nitku, Now Matish Colishman, Chushinanduya, Shawe, Epifania, and the Han, Den, Anjon, Get Chu, Namatendin, Angwe, Nakiona Si. Ninti hot scorn a sin and you na kin day. Anna what? Anna dweds. Do chushina contoya. Guna matishmata. Hua chiquena ho. Guna nanan matan a si. Guwa. Hua nan matan del a. Naluin and gain and quatza. Nal what antota. Ashanat and a lop. Ho pato. Ganchio. Kashti. Gets home. Mate. Kyo na hu nanso ni kyo na watsa he kyo a he ngwe kyo he ho ni na ho ga ke niu tsambi ndo ya sha atsa na makia shkin chi na matso hu he he tan kan da na watsa ho mangwe kyo he manga ke tsa niu he mali nda tsko tsa he nanga ke ta lui to shka lui he hunso ni na nang utsa kyo nan ke na lui Anda tinsio do anho. Honi kia he shande tui nal watsa hende. Hot nain iwa he ho ni he. Manaw hatsa wa kitsa ana ahende wi ho. Nang kon ha nang kwa kiotsa wi. Ho shanande na shwa he. Ho ni ho tsa wi ngan he no shwa he na shwa. Ho ni tsiu he. Nga wai anu. Ho nande iu to si mandain duani ho me sa hen kwa. He shanan de kwa he man de wa ken ta mai nang ka wet a chushi na matso shawe Epifania ho shanan de bet kwa he ho ni man kha tsa we kun ha he nang we kwi hon do na ho do ta na wa ken he ho ni nan we ho nan kha de kho tsa we kyon ta lui chi kwe tsu na chi kwa na ko wa ha ang we nang kha ku wa nso tsa kha ku kha kui chi ho kalwe donde kyom anan kin a lwa nan so tsa nan khu tsa de ko tsa we so na we we do nan jon i chu nan a testigo. Chukwa shawe na matsatsia na tsia nan huya chomanti. Dona hu na den a nan lewi na hu kwensu shwe man lemongyu na dots a hu. Manti huwe nan deho man yo chunsa na kitsu nan wewa kwe na kyol a dona kyo. Nasitsko na huna mankian del kundi. Hoshe kwisku na tengen de tsingui. Ha! Kinde, pal weltsko. Ha! Nangal ho na tio, nan de skul, skul dini. Shotni, de nda nan tsingui. Lua na matsuhu. Shawe epifania. Yuchi kwi shawe na man o. Na kol aya. Shawe na ya titsoshi na tsin ahu. Na kin aya. Namuchi den a nahunas anasi den sa nahundet una kitsuna wewa to na shuhe nahuna chakui ani na kiola hinzia na sequin noha na kil o ba na du raul shawa epifania curandera ando partera ancestral hu quisku namuchina man aya na kol ayan na kin hun ju naya hungwe
1: Nyonda.
0: Hochushi na kontuya. An a na te hun dansun aya. An a haya na tsukotan aya na kin aya. Chushi na linaya na shawe a shohe. Dona hu na chokum aini.

bel cuenta ya na kiolo. Shuhe tola na linaya mayuchinam ko na kachi ko na nyu na ki ngante na ki hu we nan a to na nuchi sa lhe tetson inu sko na si sko to na kot man a na kiwa shuhe linaya chukwa na but score na quen he don't a touch ho score na he don't do a score na new na don't ho ho na kum na na si na ya na sing way score na makwinta nang kiash kinza score na makwinta nang mkiet score na kolin man don't get